0: A bondia ona po pa ma molo pa le timia na vito ni o kholong sina na ma kholo kire na o ka tembe u ke ro dropa nyane msa sara sara sa mbi ke mo na ma ra ena ntere zinya kwa ndiva ma da bondia moliba
1: as mamães com enxada nas costas dizem bondia moliba.

0: Mampoti wa tuyono na nika za kadina yo parana na mra halawi woni hene koi ntoko zorota za mkukumana. Ora, andio linda riwaya kona kama hiku kumunwa kina kumatanua mweri unka siyo la ya kaza mtulio kala ereye. Minti zuwele, onna pona wini wiriane.
1: Serenye mihiku sinina.
2: Mahiku kumi na tanu, amweri wane tanu na sheshe. Mwaka wa ekonto, masana matanu na sheshe, ni ya kama kumeli na tanu na raro. Nihiku alalenya yewe, ahimpatusha, penisilina.

Baito mundoni ni wati ana meba endi Constancelia Jivalani na DJ Teclado Bela Goimo Africa Patakavira mitana minai mitala makumel na minai Damno mela bakumi na matano mwe rubuno wa setembro yake ya machikumi na daka makumel na tanamoda Mwe tene ulipa DJ Oko mvuruna kama basaba hiyo no tamalani okala na iyo Mwe ni vangono vangono mabasa bando soguru nga mzuhie dhe iyo marumo Diga kwa na kumi mneleovruwa na popadu analizo na echwabo mbwe ni gano mpuno muradi msambiki kathi malamo ovano ni muo bename ba setuti odo ni munda na mwene belamo na geno fanyelo mwi wa babo maski diragale maski dode maski penu weo kale wolapa vwi ndabudi pita mwe da babo ya mieo niloga wila zelu thaga dikana weni zelu sabadi dileva wale nona kanenge de tata difuna we di mutiye mwenyene setuti adena dungu ijikani emali ye osasanyeda yo wila anikele wiyo vino kuno rama rambasuwe nyo vino lipari ijo ko eno fanyela kala muliva kuvineraro peno eninya vanga oliwo wimele mutule ya wila mwachetaga Sabwa kala wa machetelo, mtu mtu na machetelo hae. Wila anakalevu opea. Iyo kanifuna, akalevu mtu na makwada. Wila, ya, daradhi msambiki, ototele makwada haba. Mweni, mwetene, mkale, omala na wale. Sabwa setu ti, mwethi, wae. Setuti ofuna kode peno hiyo ni mservida mukombo ye napa peno ozuzumile chena nivi na peno nada oduka orumela nonanga oromotika msoro sabwa ye ni wala nafisa sangeva kufana

0: Itanyua mfune mwa kula mchito ni bondia?
1: Bondia.
0: Mwagu mi?
1: Mwagu mpene wano rabio ni.
0: Okuno kwa dretuwe ni. Dinlo gana ani muluvi?
1: Dinlo gana ni andire makuzi murda umwea.
0: So andire banu na kwa niya shwako umwea?
1: Umweyo na kwa niya shaka kanao.
0: Aha.
1: Dapu na wila mbala ni hata nyote na bala na kwa niya shaka dabuno. Matelo. Mabasa.
0: Aha.
1: Olima nonana buya hava egari makamata zelu mabasa wila usambiki na zambizi ya mzima azoge usongoro danku na ujibo tene nilogo zea pieno keli
0: na mudhidi ya kao wakae wajibo muneno levelila
1: yamba
0: yamba yo.

0: Hola, kwa mchito mpuno mradi Msambiki, bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Dilina, ani muli ubi?
1: Kala, munduru.
0: Reva.
1: Odwene.
0: Ah, kaluga ni munduru mwaba, anuna kwa niya jwaka?
1: Na, dampu muna munduru, kamula kwa nizaka, seni labelo, tenu na kwa niya zaka, akane negumi.
0: Mm-hmm.
1: Inge, siya vina tempi wa shkola, arulumelu, arulumelu wa shkola.
0: Mm-hmm. Nota malani huko mambesu watima mvurona kama basa radi Msambiki.
1: Okay, thank you, brigade.
0: Yamba.

0: Ni kane zindielo bondia.
1: Bondia.
0: Jilina ni mulubi.
1: Muloga na rambo kuno msero novu.
0: So rambo msero novu na makwane jwakawe no msero novu bani.
1: Ona kwa ya jakadi kwa Joeli.
0: Manu inyo Joeli?
1: Sehe.
0: Ona za vapo?
1: Ona jakata kabili zoka liwa.
0: Tanu na bili kaya?
1: Tanu na bili sehe.
0: Aha, ze lugania ni mfuna nyo mtieza so Joeli.
1: I'm going to go to the school.
0: Nzuani Roma wangarua oku takulu nyo mseka kamnadwa o mseka kamnadwa ha nidio noda oku amulu bano buwe alu mosu ayinfanye ha wamala obuwa Oroma mfuna gunguru chege parato Agwa ki muzidhia woja Wea po kugelo pia Wazumile chena nipa Nga vatakulu Vatakulu vene otakunu noona Ogwa muluba nolori belwa Otola tola Opate la makonyo Ona kalona ubuana Enofanyela gafiaga Almosu nyule ulapale Oga malumba ya manja Onawa Oja, ono yele la mwakamu ina ato lezina. Ejwe kala. Mukuo mchito ni mwe mbondia. Ai, otumua. Ekalinga budhuwa osapa mutati. Onda na maroveni. Agamala manje ukosa dibanyo kumfanyao. David Marova Manjaga Dabe Nyoma Malamdake le Savivu Mutelekem Ja Nom Kosa Rapasa Kani Raiva Asilithiwe Adoatu Puche de Savia Okala Onkua Muchito Nimue Ihi Olopa Tuavina Oito sete noventa e um doze ocua. Bom dia.
2: Já, bom dia.
0: Mwagumi.
2: Direto anho.
0: Okuno kwa direto anho. Dindo gana ane mulubi.
2: Mwagumi. Munda chenche okuno asimogo.
0: So chenche?
2: Sí.
0: Wasimogo wa banu na kwenye ojwaka?
2: Wasimogo na kwenye ojwaka de mkwa gaso. Jiwao mza na nchimiro anu vitu. Umrezeri.
0: Wanada kanga siyene?
2: 27 anu uji.
0: Zelu, mwayene, mbuna mba ezeru gani?
2: Atarimfa mteze, yina kani mtu kana idea, mpiri ariyegea kwae, ariyegea nae, amudalama mayae.
0: Mm-hmm. Bae, tomeo nota malan, umambe suku watima, mvurona gama basi.
2: Yamba yo.
0: Yamba. Iyo ni intama gelo komoni, ni mjie dhapa omari ya yewila. Ni malo magama se

0: Pea. No wipata vanigatamaga. Ezindielo. Womaria, bon dia.
1: Bonja, bon dia.
0: Mwagumi.
1: Kena gumi.
0: Dino ganani, muluvi.
1: Okuno posu kafuna, Karuma.
0: Karuma?
1: Se Aruma, se.
0: Aruma?
1: Sewe.
0: Mm, opposto kampu banuna kwenye yoka.
1: Sola senungu.
0: Onaza kanga si yene.
1: 50.
0: Zelugania ni funa nyom cheta yene.
1: Yena kale mtu amave go maji.
0: Mhm.
1: Se ya wodi na kwae, wode utege na kwae.
0: Mhm.
1: Se ya kale mtu olele.
0: No tamalan, numambe so timo, nyo dhaine mfuga dimeji.
1: Yamba.
0: Yamba yo. Anamu dhimie dazivelo venju kala na nyo. Mbwe ni mzuwe wila romana mitana miraruna mitala makumatana mitano. Wale velo miko mbwe sitha radhi Msambiki dudene mkunyo malobo tene. Mwana mwyo jualizu ni Irabulia, hotu Wenzanant na Belton Kasimu. Dana ni kamitho na refeba berishtu refeba ukulu makina noka pula na mazumu. Wale no sanzea mvuruwa na gama basa anda mdoni mwe abalizu na ezugu. Lidhoa.

0: komuna moto niwelela marma mabasi aba akalogana me mzombe mabasa banda machipiri na mashano afuna gawela agumani azombe agumani zelizoti yanu tiana ninga mikalo zofuna okamieza okara wa direct one logo neona ozombe ninga mikalo vinagwa zofuna otukuya ozombe uyu sabani babene azombe anjezi lowila babene afuna uyimelela omangwana wa elaboyeo nona enfoyela nikane medelo adiretu nifanyo ila nikane makalelo adiretu aba amfuno toni za wila chibarzene yonili azombe okuluvelea kayo kala azombe anzina vibaye ne nifanyo ila nikale azombe okuluvelea nikale azombe amerelo amedelo vinagua adiretu nikala katoma malelo maruma mabasi aba adabuno nubichi za wila adabuno nalogila sabo ya mavurano aba osagela mavurano aba anda akatamega azombe ee nagua abale aya mavurano ninga mpu akatamia gavinagua ama mbali eo sabwa ya ekale eji enkane cha masiku menjene azombe sabwa ni babene antia osuza babene antota mangao wila aya mavurano mpu nuna babene vavinagua vantota ane makatamio menjene akalaga penu ovida ovipa akalaga vinagua makatamio penu ovida ozoa epa yotiano tiana atiaga amuze sabwa wii ontawa mangao nirukuno chalaga mkombo marma muzombe mkweu odu na kilologela marma museli obu. Nuna wana muenyu. Chini mfanya la wila iyo nikose. Obe chini mfanya la wila emelili ailabu. Nilogaga asupaye, nilogaga vinagua emelili amuruda. Ui akose ninga mikalo zofugula ekalo age. Ena asome masakabano.
1: Makalo akosa yoyi zivugulue ziboningesi. O zivugule ziloboningesi. Voroma akala ya mfanya ila yoyi guverno okosa nikuru nikuru mbaironi mpule munkala azombwe ena otiano tiana sabani yowi muzombwe di muzombwe ona makalelo aene obwela sabani yamfanyela okila tapale wawi wa muzombwe di muzombwe oka makuru ne okosa makuru azombwe governor bagavirompule bagala lea o bagavuza azombwe abale saba forma yao enkalani matakulu wi avugule zilo boningesi za mabingi ongabo
0: nilogo wila osesani za makuru ninga mikali zovapa mazu ninga mikali zolaga zowalaga azombwe
1: alaga azombwe saboyo wi ava nena pa nga zikala zilobo asukubeloga interneti nga zikala zilobo zotiano tiana ava nena pa yowi avugulele kiloko yola ka kasasanye ne asasanya osasanya podi basasanya maya asasanya mufanye lela asasanya mufanye lela yovi na gwa yene akane tima buriki mutu aga kasanya lobo viage moza emfanye lela onokana tima enofanye la governo oviramo bagalalea
0: mazo marma azombe
1: mazo marma azombe aba ana makale loninga aba
0: nilogo ila asupa vinagwa nofanye wela avire muruda muruda nga mikalo zo wila afanye abale awala gaga vinagwa azombo yaba nkana mubulo ngaba
1: asupai ya mfanyela so ava nena apa asupai aga voloa bairu di bairu aga afanya azombo ye ningabo baga kosa zilobo ningesi niga nganaga ena akana imfarama la mulo yaba adiretu ena anu atukula anu avada kiloguaga ana afanya baatukula baalogela mudiretu
0: niloga wila baalaga
1: baalaga yowi esi zinkosanyo kazi mfanyela sabani muga kosa ningesi malabo mena iyo nifanya.

0: Rwanani Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe.
2: Aba Mabasa a Azombwe.
1: Rwanani Mabasa a Azombwe.
2: Okuno Radio Mosambiki,
1: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
1: Mio duno Rwana Mabasa a Azombwe.
3: Nonato pumunemo aba mabasa a Azombwe mabasa a karogana mimuzombwe mabasa baninga munzwela nyo amfunawela agumani Azombwe tiano tiana agumani zero zo tiana tiana ninga mikalo zowila notene nkamezo kala wa direto wa logo neona Azombwe okala wa direto vinagwa wa muruda wewe hiyo hiyo ni fiaga veneva kena lobo inagwe kala utamala na vadidi sabaya okala na hiyo mpaka veneva sabani Nisuza gano za maka maka badidi zivruani leiyo. Niloga wila oya mavuruno mpu a osagela kailobo ya maka maka. Enofanya wila iyo. Ni ile ne mavurano aba sabwani aba mavurano anda na makata memenjene mwaruma masuzo eo. Mwaruma vinagwa okala wadiretu mweo iyo. Murudani na vinagwa okala wadiretu muina muzini mweo iyo. Kambene ni ile ne mavurano aba osagela. Sabwani eji kinikalela. Mobi weo ali muzumbwe anifu kadri. Odu otile zelu zae, miyodi nchemiru Arsenio Alvi Cipriano, di miyodi ile mabasa aba mpaka veneva. Nota malani manyumo teni mwalivuruwa na mabasi aba. Nopa ganyani, na ikale lawila sumaneju ndao, nikale vamuza, na mese luzi inagua. Alani, mvuruwa nilaga mabasa mina guanda munduni mweo, sabani, wiwa, kwa deretu. Mabasa a Azombwe. Machi piri na mashano, mundimani yalzone chwabo, mpuno muradi Msambiki,

Anna Nelson na Kota Juma bila wewe shamboko mabalo tena na vorea zungula gamba kote na kala baba ga magaeda ubi bagato nyaninga bawe ni ai songori ani basa na wano na jama kama ka bene vina wai wagano dofanya ile mpoma wani sabwa ana kala ba nona ba machuku afanyele iyo kuluvela ninga munzuli nyo Yivina noteni ninga zombo ni ndoa nauna kalabani hamalani. Mkosura dhavi. Na nivotelewe vina. Nizunguliwe makote. Mefanyela? Ne. Baita. Matado ba zombo ele nchemiru wa Clay Dinaldo na Tamir Jmoyani. Iloga mzombo wa Maputu na mzombo wa Jile Provincia Zambezia. Anima na mdungu nijili matado. Matado.

Mosa buat ini lola. Insa bagai lokomo na lizule cua bana mewam pang jana namu damu ko bana mewam kana kana mewina ino rono rwa mitala ngono vindoli usogoro. Wala na tia da kui wala lizule lomo edi evina dumai mabasa pulia gala bona wavina romila no mbesi mpaka mitala mirana mitala wakuma tala mitala mbesi vina. Ofano na tia da wanela pulia evina dumai mabasa. Iyo vata kunye va uma. Kavalina ilua tamala balotena alina iyo anivuron lepa digipa di Msambiki na wakubila Msambiki uchigoni ngobu kana sika ikipir na radio na miwotene.

É logo logo 18 horas 42 minutos, o ase ko avava. Nyo sana mo na rapihanya na mane nyo rire o hero te pa se ni yo. Hiyo ni hanlanya ka vo. Ndokolon te ye Musa Rodriguez javo. Javo te wiwara irim ni piera win lanya bavava.

hima wide mwenaga atwa leno na mahende giriva. Olelo kinona bilpapa miyuva kikalidi wa minbi.

0: Basi, irmão Jorge Bidiasi na irmão Sara Ife na titi Igwandi nyingwine inakuti Ife kuno kunyume mpepo tisapata basa na nzizi. Anagopefe kuno kuradio ndi nzizi basi ndi unagopefe. Inatangwa na mpedidi itu ndendemezi inatangwa kuti wakwana ulu na verenefi wa upembo kumasiku na mapindi makumatatu vesera radio. Nzizi wampangwa zatu pakati pa inu dzikwatu ya Mosambiki.
1: Radio Mosambiki Sofala.

0: nansiku nansiku tinakupangana pontho kuti anthu asafunika kutenda mbuto zaungumi mwemuli tirakuti asake paswa nzero kuti asake kudya pinthu pyadidi fala yankadamo anasalakana mabasa ungumi amayi na maphezero ansisi ndi citalitu ya maxanga ma akasio mikitayo makalonga thangwi amphamvu inazo ambaicitwa funabweza nduli utenda wakusoweka kwa chiropa manungo
1: Radio Mosambiki muno munzindo bere ikomwaza mphangwa mwa provinsia a Sofala Tete na Zambezia. Ndakati chimene pontho ndzathu Jarovich anamamza kuti apfundzisa kwana awiri a provinsia ya Manik apfundzisa neo ali manje mwa mapolisi ya mbwalo mwa Tete ipo nsera takutaka kumanika na kubiri ya kusangiza.
2: Pa afundisi analongwa mbozi anapiaka makuma nai unango anapiaka makuma shano na chibozi. Adapatwa dombo ndi mbozi nyamalonda anachita mabasa akukoya na kutumiza santoko mtokozi ku Angonia peno kuti tilonge agenti adenda kasuma nanchi awene akafuna kukoyesa mbondo pikipiwiri kandivero wa chigawiko cha nyakudingadinga wa misero Sernik Monontet alonga kuti afundisi awa agula chuma ichi ku provinsia ya Manika abwera kuno kuti achinjise kobiri iya ndi momwene pakusanywa afundisi anewa alonga kobiri enei aigula ku provinsia ya Manika mbwenye pakufika mprovinsia ino ya Tet akaichinja na kobiri iya kupata basa Selina Rock pakusumulula nsambo onoyu alonga kuti mizizino mabasa alikupatwa na nkhonda Sernik tuwera afitikize anango adabulukira pa umbirimi onoyu mbativene kulonga kwachi
3: Os detidos encontram-se sob custódia policial
2: Anthu anewa alikugumanika afungirwa nkaidi mbwenye anati azaviwe na chigawiko chinaweruza misero towera apaswe nchunuso Mapulishia akusaka adapolomola miseru kumanchidikodiku toera kumalisa nsambo unoyu wakuipa tikusimbambo kakamwe kuna mbomba na kuzwisa apulishia pakuoneka pindu ninga penepi.
3: Sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crimes.
2: Mafuala ya Selina Rock kandivere wa chigawiko cha kusanya miseru Monontete Serniki. Nyomba ino ya mpepu ya cheza na afundisi adapambazirwa umbirimi mizizi ino akakumani kankaidi anewa atawira kuti anazo kobiri za undatawa. Mbativeni kulonga kwachi.
4: Mwapiswazi. Quem faz o mal, paga com mal, sim, porque uma vez eu entrei nesse negócio aqui, porque...
2: Muno anachita pia kuipa, asadikira kupaswa chilango. Ine ndachita penepi tuwera kupeza ubale, ana, nkazi, tangwi, ndikuchita pia kapinai, mbandipata basa. Mbandikonda kutambira kubiri ya mpindikizi, sapatambo basa na machibese na masikati. Kunyerezerambo pontho mangawa akunyumba ya ukoyu. Pionseni ndikafuna kulipa mangawa na kupeza anapiana kunyumba za mafunziro.
4: Profesha kumas dibda nseke kwa kiriansi nse skole na skole.
2: Papa kufungirwa kwa afundisi anewa akumanika na kubiri za tsamba za kukwana maku mafemba na zishanu za ntengu wa chikutibozi samba ibozi. Mbizikala za kunama kubulikira muno ntete ndine João Arvista.
1: Kali nzatu João Arvista bukira mbalo matete, timalisi na mpangwa za nzatu Salimu Tepa kuzambeza kwa longuti nsika ukulu wa Kelemane. Ilikuwaneka basa ya kuchita unyai wa kusiana siana. Salimu Tepa.
5: Anapuchita malonda pansika wa central muno Kilimani provinsi na Zambezi ambane marapangisa peno akazika nsoka ubozi tuwela kupinzira nzero za kuchita uchesa panango kuchenesa mbalo mwa unoli nsika. Nsogoleri wa nsika ukulu kakamwe wa central Kaitanu Corrado apangisa kutikuikwa kwa unoli nsoka kulikuchitika makamaka tangu ya kupita kwa nyamalonda anazambachita mabasa uviramao mbalo mwa zile mbudu zile mangu wa paswa nkati mwa unoli nsika. Kulonga kula chita iye unoli nkadamu azwisa kuti pakuoneka kuti ndi nsika uswa safunika makamaka kuchita mabasa uchesa mwampamvu kakamwe kuli ale anyakugulisa tuwela kutunda nyamvu.
6: Kwanto aijine

0: vata ima muna mkulu karisha tibongi munga mwona chali chali chali chali chali munangu achipa mutu antengeni mudziu kutipeni pupana masangu safuna kuchita gashu gashu ati nyamvu kutapikisa nkuyona baba karisha ande tipangeni kwa ni chitangano chine chiri kufeka anji mufuna kulonga anji makamaka tomani kutisuzula pangono baba karisha
1: kupangano shamalunga tekela manini kisa maamalu wangu awa kada virana vya didi kutuke kumazi ifi kweko kusambwa mtu maayi anto nseni anate anashuju, ana likumo mitindo ya mai wao mazadi alikumala na bunyi zonadi, pangasweka mazi kumanda kweko kusanga kwa alikusambadio alikukala tipote ni mechu mbabala, mbabala, mbabala mazadi alikumala tipuas apuifembu, kumusipi atutai zakana siku mezi nga kwa na mitatu samudha maitepa mwana lakula na kwa nisa kumuhihabambu tila sabironga ifi biyako kule nabiziwa raya, nabiziwa mbawini mwana funa ferapinti pepezi pangisani kuti ringa kala tinga chitwa pembu ya pangwa na mtu kutifi tikititepa hiyo nabodo dumisa tutweze ni kambuda fela hiyo naanza kumungaza za pisi pisa usaza kati usaza agwa wikini nini poni ngangena kakupanga nito mkwa upanga kutona ungaenda ufu mpiti na ukumanda mchilitepa tepa tepa yungu wakonda kupipata temusa muna parabasa
0: mkabe parabasa tayo
1: nafunika utweze napori kwenda kachita nkazwa mwana chilu kunja banja kwa ikali eneni tera pintu pia nupiendi pedidi majiyo kobi lungaza kana zwafira maso ja anaonewe duwele kama saa kwa tuja hapo mpwini poni tindike ni manda neta asla wilambo pepiri tati saa sawa pinti piyaji
0: hehehehe kundi karishi pepi sa jitikadi
1: pepi ya waa bae kwa bilisi satani kata chika liyero mpumpasa mangwana mpumpasa wako mata ninti machina kufunewe chiriwe imu so kuchimwana funa kuchironga na fenilewe kwa bili pirimelo tukikwe nati kwa bili nga zituwana zafi vilira kwa bili sabizwe wakwene poli kwa nana kwa zero ima muna jijua mkene china funeo si soo siku zezu na jiro ngata soo safendeza kubi aa kwa tanji gulani mwana papa aa kwa tanji kwa nguli kwa nguli kwa yaa maji kwenye unangune unafunazi kumamazi unamia fasha mwana pili nipu mazi na nyota kena kufikiri duzi minamwe kakabu kakabu unanyota taa soko mwako ni paramayo yo kufikiri duzi
0: anti apa ukarishi tipangi pangono kodi mhamvu isi zina kumanika na iwe mpaka na chino nje tano ukatamangambo ukamenyambo mpira tani
1: bwana ni karigwari tarede
0: ah, ukagamba.
1: Pani, mwuru baba. Goro ini, maa chaka chantini nghami mwuri pitisa goro. Gwardari, mwana chala jichabumbunyu kaichi. Na marimati ya apali eji. Bodoli ratu, nghafu nifutu kavi ni kama wakari. Ini mwajimwe mwanganibu njira, nhambile nyazezi ndapata. Tareza kuchari ndakota. Wapiona kwa marundu ndakota. Kalibi, nikatele kata.
0: Apo panzizu nole andu haka kuziwa na zino yipi makamaka karishi.
1: Mwajimwe, mchibili ya shukana mandi kusukoloji mawaru.
0: Andu mwikiru nende kunani karishi.
1: Api mbizitati bulika mwenye imba dati kuperikapo mwanikiru. Apa pana pa yeso nini vitore olivera. Tapozi na mae maria pikinini wa ndie mae wawo. Apo mtikwenda pana pa pezuri njazi. Papozi na onsene nkundu njazi. Apa pana mekani kutushu mekani kumushanga pintu diki pa istore da igireja. Papozi na seraki jua unkwizi uko kwa mdengu mawiku. Pastore dos pastores Zé Catirinta Rua, o indi pastor da igreja Assembleia de Deus de Moçambique, um Agostinho Neto. A papa na pai ganizani Chincanco, a boze na maeliza Nyansambo. A papa na Guido Rafael Costa, a anseno essa gumanica, a nangua, a um Agostinho Neto, a nangua ali comigo. A papa na Cecília Chincanco, a vossa cala com fumo balicholo. Maria dos Anjos, Januari, pabuzi na pai Mario Oculado, tangumala na Samora Machel. Luigi Virgilio Pita, pabuzi na Maiera Zacaeli Piri, tisagumana, Agustinho Neto. Papa na Antônio Nyamarata, uya tinine funcionário civil, uko 25 de setembro. Raul Julias Reno, pabuzi na Maimica Gracio, Fatima Haji, Farida Arumindo, onsene ao tisagumana na angual 25, na angual com Agustinho Neto. Bento Amoroliva, ali com 25 de setembro, a papa Nianasso Maibeke, secretário Bairro Coqueiro, antigo combatente da Frelimo. A papa na João Lourenço Domingos, o indi professor dos professores. A papa Mari Vacarichi, a Wadissa Agumana, comigo com base. Fernando Argumassa, a Bozina Nando Fernando, Agumana Manhambé, a Felizberto Matocoso, José Charles, Maibelinha Charles, a Wansena Bairro comigo com. Nito Manuel Bocage, Tagumano Bairro Nyeri, Domingos Guzaga, João Miro, Chico Sinai, Chico Sinai, 28 de abril, João Miro, na Chico Sinai, ao ancião de Tagumano, a 25 de abril, anango, a 28 de abril, anango, a Bairro Nyeri. Pai Sao Pam, a Irone, babose na maior tensia binda, Tagumano, atimago, cimento, Paila itoni maglasi. Ya kwa Hortensia Vitor Marques Sagumana. Bailo Nyerere. Gaga Manekaj Francisco Ambaja. Sagumana uvinti sengo di setembro. Apapana Arumindo Fernando. Indi professore enfermeiro, dos enfermeiros, a boazi na pai, Mauzinho Brown, é com essa mora mexer. Carlton, Américo Lisboa, Bavequeira na Macu, comigo, a papana Anita Raposo, Gente Luiz Capese, a papana Edgar Basto, Fred Teixeira, a boazi na Ambrosio Manacota, o coqueiro Basso, a papana Rocha dos Rocha, a Buduli Ângelo, Nico Bonifácio.

kusebenza na michini ya 344 metros onda media, mafrequensi yamba 873 kilowatts na mpamvu za FM na unangu nchini. Afesera radio tripapidia kumalisa na umabasa kunu kunyumbe mpepo mpaka. Nzizo kupenda nchivrana nzatu wakumaputu pa 23:30 minutu jwa kumvampangwa za kumalisa ultimu jornal. Takati kwedze muli nyimbu za kusiana siana mpaka pa nzizi wampangwa za kumalisa ultimu jornal.

0: Unangumana kupi mundu anafuna kondalimira nankazira.
1: O nakani kazani.